0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije. Amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Kubwibyo ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahumetswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Ikiganiro ukaba wagiteguriwe na Julien Manirambona, ukagishikirizwa n'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turakengurutse kuri aka kanya keza uduhaye ko kumva ijambo ryahumetswe nawe. Turasabye ngo mwe muyera abane natwe, kandi yongera abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo. Tubisabye mu izina ryera kandi rikiza rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya mirongo ibiri. Ibyagezwe cumi. Imana ivuga aya majambo yose iti: Nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja. Ntukagire izindi mana mbangikanya. Ntukibazire igishushanyo cyangwa igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku isi cyangwa mu mazi yo mu biyaga. Ntuzu byikubita imbere, ntuzu bisabe. Kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana ibigabitanyo by'abase, nkageza ku runganywe rugira gatatu no ku rugira kane rw'abanyanka, nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ibyagezwe byanje, nkageza ku runganywe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi. Ntugafe kuvuga izina ryanje je Uhoraho Imana yawe ku by'ubusa busa, kuko rivuga ku by'ubusa busa jewe Uhoraho ntubura kubimuhora. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Mu minsi itandatu uzukore abe ariyo ukoramo ibikorwa byawe byose, ariko umunsi ugirindwe niwo sabato yanje jewe Uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka yawe cyangwa uwinyambukira aba iwawe. Ku iminsi itandatu ariyo jewe Uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose, nkaruhuka ku munsi ugirindwi. Nicyo cyatumye jewe Uhoraho mpezagira umunsi w'isabato nkaweza. Wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu jewe Uhoraho Imana yawe nzoguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize ibinyoma mugenzawe. Ntukifuze inzu ya mugenzawe. Ntukifuze umugore wa mugenzawe cyangwa umugurano wiwe. Cyangwa umugurano kazi wiwe, cyangwa inka yiwe, cyangwa indogoba yiwe, cyangwa ikintu na kimwe cya mugenzawe. Abantu bose bumvise ya mituragaro, babonye ya mirabyo, bumvise n'ijwi rya ya nzamba, babonye na wa musozi upfunduka umwotsi, bategwa n'ubwoba, bahinda gashitsi, barasuha, bahagarara kure. Babwira Mose bati, ba ari wewe utubarira niho twovyumva, ariko Imana yoye kuba ariyo itwibaririra ntiduhave dupfa. Mose yishura abantu ati, nimuhumure kuko Imana ije kubagerageza kugira ngo igitinyiro cyayo cyame imbere yanyu mwoye gukora icyaha. Nuko abantu baguma ngaho aho bahagaze kure, ariko Mose yegera wa mwiza w'umuzitanya ahimana iri iby'igicaniro cy'ibimazi. Uhoraho abarira Mose ati, uku abe ari kubarira Abisirayeli, utubwanyu muriboneye kwavuganye namwe ari mu ijuru uti, nimukarondere izindi mana ngo muzibangikanye nawe, nihakagire ibyitwa imana mucura ari mu ifeza cyanke mu izahabu. Igicaniro muzongirira muze mukirundarunde mwivu abe ariho mutangira ibimazi byanyu byo koswa n'iby'ishimwe, ari byo mu ntama zanyu cyanke mu nka, ahantu hose izina ryanje rizokwibukirwa nzohabasanga mbaho mugisha. Kandi nimwangirira igicaniro cy'amabuye, nimuze mucyubakishe amabuye abajwe kukwibuye muri kojeje ku icyuma cyanyu mwoba muri humanije. Kandi ntimuze mugire icyo kuririrako ngo muje ku gicaniro cyanjye, kugira ngo ubwambure bwanyu bwoye kukibonekako, kuvayo ikigabane cya 21. Ibyagezwe byo kubagurano na ba shebuja. Ibi ni byo byagezwe uzobashikiriza. Nihagira ugura umugurano w'umuheburayo nkawe, aza mujyakarire imyaka 6. Mu mwaka ugirindwi azare kugwe, yibere mu mwidegembyo atacyo yicunguje.

0: urundi. Umushishu w'inkoni uhogwe uwundi. Umuntu niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamumena ijisho amurekure yidegembye kuko amumenye ijisho. Kandi niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamuhongora iryinyo amukure amurekure yidegembye kuko amuhongoye iryinyo. Ibyagezwe byo ku nka zica. Nihagira inka yica umugabo cyangwa umugore agashika iyo nka, nihagira inka yica umugabo cyangwa umugore agashika iyo nka ntizibure kwicishwa. Nihagira inka yica umugabo cyangwa umugore agashika iyo nka ntizibure kwicishwa amabuye kandi ntiziribwe, ariko nyeneyo ntazashigwe mu rukinja. Ariko iyo nka niyaba yari isanzwe yica, nyeneyo bakaba baramwihanije ntayizigame, ikica umugabo cyangwa umugore agashika, iyo nka ize yicishwa amabuye na nyeneyo nawe bamwice. Naho nibamwaka indihano atange icyo bazomukira cyose kugira ngo acungure ubugingo bwiwe. Naho yokwica umwana w'umuntu ari umuhungu cyangwa umukobwa, nyeneyo agigwe nk'uko icyo cyagezwe kivuga. Ariko inka niyica umugurano cyangwa umugurano kazi, nyeneyo azarihe shebuja wuno shekeli z'ifeza 30. Iyo nka nayo ize yicishwe amabuye. Umuntu niyarumura ugobo rwo kubika amazi cyanke niyagwimba ntarurumye, inka ikarukorokeramwo cyanke indogoba, nyenego azarihe icyo yarimaze, ahe nyeneyo amahera umubyimba ube uwanyene ugobo. Inka y'umuntu niyica iy'uwundi igahwera, iyishe iyindi bayigure bagabure ibyo iguzwe, n'umubyimba nawo nyene bawugabure. Naho nibyaba bizwi ko iyo nka yari isanzwe yica, nyeneyo ntayizigame ntazabure kuyiriha iyindi, umubyimba ukaba uwiwe. Kuvayo ikigabane cya 22. Ibyagezwe byo kubisuma n'ibindi bindi. Umuntu niyiba inka cyangwa intama akayibaga cyangwa akayishora, inka azayirihe 5, intama ayirihe 4, intama ayirihe 4. Umusuma nibasanga amena bakamutsindaho, uwamwishe amaraso yiwe ntaza mukore. Ariko uzomwica izuba rirashe, amaraso yiwe azomukora. Umusuma akwiye kuriha. Naho niyaba adafise icyo ariha, agugwe ahogwa ubusuma bwiwe. Niyaramuka afatanywe inyibano ikibona ari inka cyangwa indogoba cyangwa intama, azayitangane n'iyindi y'imperekeza. Umuntu niyonesha umurima canke imizabibu akareka icyo atunze kikona umurima w'uwundi, aza murihe ku murima wiwe ibirusha ibindi kuba byiza, canke ku mizabibu yiwe irushe yindi kuba myiza. Umuriro niwacoroka ugafata uruzitiro rw'amahwa ukarandagata hagasha imikama y'ingano canke izi gihagaze canke umurima wose wacanye uwo muriro ntazabure kubiriha. Umuntu niyabitsa mugenzi we amahera canke ibindi bintu bikibigwa iwe, uwavyivye niyaboneka azarihe ibingana navyo kabiri, uwavyivye nataboneka nyenugo rugo aze imbere y'Imana kugira ngo bamurahize kwatakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we. Mu byo kugungana byose, naho yoba inka canke indogoba canke intama canke impuzu canke ikindi kintu cyose cyazimiye, umuntu akagifata akavuga ati ngiki, urubanza rwabo bompi rujanwe ku Mana, uwo Imana izocira urubanza kwatsinzwe azarihe uwo wundi ikingana nacyo kabiri. Umuntu niyabitsa mugenzi we indogoba cyanki inka cyanki intama cyanki ikindi gitungwa cyose kigafa cyanki kikavunika cyanki kikanyagwa ata muntu abibona, indahiro ajya kurahira izina ry'Uhoraho izabe ariyo ibarangiriza yuko atakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we. Nyene byo ayemere uwo ntarinde kumuriha, ariko nihagira ikibigwa iwe azakirihe nyenecho, naho nicyabagugwa naho nicyatabagugwa n'igikoko azane ikirangara kibishingira intahe ntarinde kuriha yatabaguwe, canke nihagira igitungano umuntu atira mugenzi we kikavunika canke kigafa nyenecho atari hari uwo ntazabure kukiriha, ariko nyenecho niyahaba uwo ntazakirihe, niyaba yagitanze ku mpera iyo mpera nyene izoba ibaye indahiro. Umuntu niyahendagiza umwigeme atari bwasabwe akajyamana nawe ntazabure kumukwa ngo abe umugore wiwe, ariko se niyanka kumumushingira naho nyene atanga inkwano nk'uko bahora bakwa abandi bigeme. Umurozikazi ntimuze mumureke ngo abeho, uzoryamana n'igitungano ntazabure kwicwa, uzotanga ikimazi akagiha iyindi mana atari je Uhoraho jenyene azarandugwe gose. Munyamahanga ntimuze mumugirire nabi, canke ngo mumuhahaze kuko namwe mwari abanyamahanga mu gihugu cya Egiputa. Nihaze hagire umupfakazi canke impfubyi mucuranguza, nimwagira icyo mubacuranguzako na gitoya bakantakambira, sinzobura kumviriza ugutakamba kwabo. Maze uburake bwanje bukaziriringa nkabicisha inkota, abagore banyu bagasigara ari abapfakazi n'abana banyu bakaba impfubyi. Nihagira ugurana amahera umuntu uwo ari we wese wo mu bantu banje, umubanyi wiwe w'umworo ntaza mwugarize mu kumwishuza, kandi ntaza mucire ay'inyungu. Nihagira ukizura impuzu ya mugenzi we kuko amuherani. Nihagira ukizura impuzu ya mugenzi we kuko amuheraniye, izuba ntirirenge atayimushubije kuko ariyo yipfuka yonyene, ari wo mwambaro wo ku mubiri wiwe, none yokwiyorosa iki? Niyantakambira nzomwumviriza kuko ndumunyembabazi. Nihaze hagire urogota kuri jewe Imana canke ngo avume umukuru wo mu bwoko bwanyu, nimuze mutebagane kunshikanira ku byo mwakikinyuye ari ku byo mwejeje ari ku binyobwa byanyu, imfungurwa zanyu imfura zanyu z'abahungu muze muzimpe abe ariko muzokora no ku nka zanyu no ku ntama zanyu. Iyuburiza izimarane na nyina iminsi indwi, ku munsi ugira umunani muze muyimpe, muzoba abantu b'abagabo nirobanuriye, kandi ntimuze murye ku nyama z'ikirangara kiri mu gahinga izo arizo zose, ariko muze muziterere imbwa. Mugenzi nkunda, ikiganiro ijambo ry'ubugingo kigarukiye hano. Ndakwifurije kuritahura no gutahura umugambi Imana igufitiye. Mwemo yera akurongore agushitse kukuri kose. Dusenge Imana. Uhoraho gitandara cy'agakiza kacu, turagushimiye ko uri Imana watanze byose kandi ukabiduha kugira ngo tubyige natwe tubigendere. None rero warakoze ko waduhaye ibyanditswe byera, niyo mpamvu tugusabye kugira ngo impemo yacu n'ubugingo hamwe n'umubiri bize bisangwe bitagira gasembwa. Nibyo dusenze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
1: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 amajana 861 ubusa 39 Change kuri 69 amajana 351 104. Muragaheza gigwa ni yasezeranye itazi kubesha.
2: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli.

0: Naho wanse kwivuga aho imutambu uherereye naho tambiye naho uherereye ndazi kuri ngahe imutambu ahimutambu hari byinshi byo gukora ndahazi ndahamenyeye abenshi usanga bakunda kurima abenshi barakunda kudandaza abenshi barakunda gushora ibintu canke bakagira wewe rero ntiwoshoba kubura icyo ukora oya reka tumanze twakire mu nywanyi allo allo allo twaramutse murakomeye
1: ego
0: tuvugana na eh
1: ye tuvuga kuri muri bande
0: je wandi nat
1: ah nawe zinga ka bolo pas ku ngozi banyaru mongo
0: inde uvuze nde
1: zinga bolo pas ari ku ngozi banyaru mongo
0: ego no vasa hi mwisare mumeze neza
1: ego tumeze neza cyane kose
0: wazindukiye
1: namwe ngakubiye aje akakiza
0: ego natwe ni sawa turashima imana ruva ko twakazindukiye kikivikira rembye twebwe
1: komera komera komera nade biko dabanda ariko dahira ijakinyinga
0: eh usanze ukora ibikino
1: eh biko dahira ijakinyinga ihavija
0: ah nibyo usanzwe urumworozi
1: eh ndagerageza
0: cyangwa uri mwirimizi umunywanyi wacu ntibikunze ko ashobora dushobora kubandanya ego narimo mbwira uyu muntu yasekivuga izina ariko ashobora kuba ari ngahe mutambu arashobora kwegera abandi akababaza ukaraba imutambu mbega bimeze gute nawe utashimiye kivuga izina urashobora kuvuga ati mbo reka ngende nimba afise aya mahera makeyi murambona abenshi aho imutambu na hantu hari imisigati umuntu urashobora kuvuga ati mbo jewe reka nimba afise nk'ibihumbi icumi reka ngende ndangure imisigati akavuga ati mbo jewe reka ngende ndangure ibijumu mbo jewe reka ngende ndangure iki naho ukabitereka nk'abandi n'akazi gakengeretse muri icyo gihe urashobora kuronka ivyo ukora ukavuga ati mbo reka jengene ndangure imyumbati jengene ndangure ibi ndazi ngaha mu isoko ntibibuze ngaha mu isoko imutambu iyo soko ndayizi ndazi ntibibuze kandi ntiwobura ibyo urangura ndetse ugatereka cyangwa ukagenda mu mirima aho barimo barasarura ukavuga ati mbo jere aya mashuri kashobora kuyarangura ndayatware mu isoko muri icyo gihe naho ufite amahera makeya usanga wungutse ntushobora kubura amahera yo kurya ku munsi rero ndizera neza ko utashobora kuvuga ngo je ngo nabuze icyo nkora oya ibyo gukora biruzuye naho muhira iwawe aho ubaye urashobora kuvuga ati mbo reka nje munsi y'inzu mbe ndabagarira ibitoki mbe ndabituturira ukavuga ati mbo aha muhira ndabona nshobora kurima irengarenga irengarenga irengarenga zerera igihe gito muri icyo gihe uvuze ati jewe reka nshobore kugira akarima gatoyi ndimo irengarenga ntushobora kubura irengarenga ujya uzishoye urashobora kuronka amafaranga si byo rero ko umuntu ashobora kurera amaboko kandi rero urashobora kuvuga ati mbo ni muki vomera ndazi ngahe mutambu hariho amazi ndahazi vomera ntushobore kwicara ngo uvuge ngo oya na muntu yashobora kuvuga ngo yabuze icyo akora oya wowe rero gerageza ni byinshi umuntu yakora ni byinshi umuntu yashobora gukora ubundi nawe yashoboye kutwandikira ubutumwa agira ati ni ntuyage agira ati ngo namaze gushika ku kazi ngo nzanatanguye kubagara ibiharage mu mwonga ngo

0: kuri.
1: Aha, unawe agirati. Noah, mondi Noah ngaha imageyo ngunyira ntangure akazi ko kubumba amatafari. Murumva? Noah nawe ngaha imageyo, urumva ko akazi ugatanguye hakiri kare ariko Noah wari kuzinduka cyane. Ukatanga mugandizera neza ko Noah wazindutse kuko umaze ubwo mutangure kuyabumba. Gipondero ndatse kwa gitaguye kare. Kugira ufyatura amatafari menshi ku munsi, utegerezwa kugira igipondero kare. Ugaponda ubudongo uvuga ati jewe iki gipondero kiraza kunshikana nka saa munani ikivi nzoba nakimaze cyanjye cyo guponda ubudongo cyo gufyatura amatafari. Ugasanga ufyatuye amatafari menshi cyane. Ego Noah, namwe mukomeze kugira ibihe byiza ngaho imageyo, komeze kugira akazi keza. N'abandi rero mushaka amatafari murondere Noah. Murumva ko Noah azi gufyatura cyane amatafari. Ubone nawe yagize ati n'amahoro ngaho ku radio. Ego n'amahoro ngo nanje ndashaka gukora ngo ariko ngo namutahe mfise na ubuze kandi ntaho mfise ho kurima kandi sanzwe n'umupangayi aha mu gisagara nanje mufashiki unawe ntashimye kwivuga ariko je nakubonye nakumenye nuko ntashimye kukuvuga nakubonye nakumenye. Ego nakazi ufise kandi usanzwe n'umupangayi uri mu gisagara cya Bujumbura ntuzivuge ngo ntakazi ufise. Oya, burya urashobora kwicara ukicara akavuga ati mbo jewe rero biriya bintu je sinashobora gufyatura amatafari mba mu gisagara, je sinashobora gukora ikiyede mba mu gisagara, je sinashobora kudandaza mba mu gisagara. Birashoboka akaba hari ibintu ushaka. Ariko rero kugira ngo umuntu ashobore gutera imbere ahera hasi. Aba bose mumva bateye imbere bahereye hasi. Ntushobora kuvuga ngo nawabuze icyo ukora. Oya, ahubwo uricara ukavuga ati mbega jewe noshobora gukora iki kugira ngo nshobore gukutsa ikivi nk'abandi. Ibyo gukora ni byinshi, biruzuye, birahari. Urumva nk'uwo Noah yamaze kuzinduka, yagiye gufyatura amatafari, yavuze ati je ntaho byo kurera amaboko. Hari undi avuga ati mbo jewe nagiye kwahira ubwatsi bw'inka. Hari undi nawe yatubwiye je nagiye kudandaza kandi birantunze. Hari undi yatubwiye ati je nasohoye icarahani imashini igishona, nagiye gushonera impuzu abantu. Hari abandi batubwiye barimo baradandaza. Ni byinshi rero umuntu yashobora gukora. Hari abatubwiye ko bamaze gushika mu mirima mu myonga barimo bararima. Wewe rero utegerezwa guhitamo ukavuga ati mbo jewe ahambaye nimba upanze, ukavuga ati mbo jewe ntacyo reka ndondere nk'amafaranga makeyi nshobore gushinga akabotiki cyanye, ukavuga ati reka ndandaze ibintu bidasaba amahera menshi. Muri icyo gihe niwashobora kudandaza ibintu bidasaba amahera menshi nyarya uri umukobwa urashobora kudandaza ibintu byinshi. Ari aho benshi usanga avuga ati mboje nta buzima mfise, nta bintu mfise, nta kazi mfise ngaha mu gisagara. Ariko nkunda kubona benshi usanga bafata agafata ibiyoba, agafata imyumbati, agafata ibiyoba bitetse, ugasanga arimo arabitembereza aho abantu bafungura kandi ugasanga ibyo bintu birabatunze. Ugasanga umuntu yagiye kuri Kotebu yaranguye imicungwe, yaranguye mandarina, yaranguye iki, ugasanga arimo arabitwara biha abantu babifungura. Ugasanga umuntu ariyumviye agiye aguza ikiro cy'ifarini kubera ati amafaranga menshi avuze afise, akavuga ati mbo jewe reka nkore udusambusa, nkore amabenye abantu bashobora gufungura, nkore eka amakaukau. Ni byinshi umuntu yashobora gukora ndetse ikivi cyawe kikaduga, ugasanga urimo kutsa ikivi buri munsi. Ni byiza rero yuko umuntu yakwiyumvira jewe noshobora gukora iki. Si byiza ko umuntu ashobora kubaho atamugambi afisa abarundi nabo baciye umugani bavuga bati ngo uzosanga ngo abagango bapfana imigambi. Ni byiza rero yuko umuntu ashobora kubaho afise proje, afise umugambi ashobora gukora. Navuge ngo nta kazi mfise, oya, ahubwo ni byinshi byo gukora birahari biruzuye. Naho uvuga ati genda afise ibihumbi ijana, naho uvuga ati genda afise ibihumbi icumi, hari abantu benshi usanga bavuga bati mbo genda ndafise ibihumbi icumi, ndagenda ranguye imandarina ndungutse, cyangwa ndaranguye imicungwe, ndaranguye ibiyoba, ndabikaranze. Ibyo ni ibintu usanga bitwa, ariko ugasanga urungutse. Ugasanga uvuga ndagiye kurangura imyumbati, ndagiye kurangura umurima w'irengarenga. Irengarenga bojya zirimo amafaranga, naho benshi bazirengagiza. Kandi irengarenga uzirinye zirimbo zerera amezi makeya, ugasanga urashoye urarosa amafaranga. Cyangwa ugasanga warimye abantu baraje barazibonye, nakafise irengarenga nziza, ugasanga bavuze ati reka turangure uyu murima wa naka. Muri icyo gihe uburonse umutahe ugashobora ati reka nge kurangura ibi, ukarima irengarenga uze urarangura urima irengarenga. Ejo usanga ikivi cyawe cyaduze, ugasanga ufise ikivi kininiya cyane, ugasanga abantu benshi baraje kugushorera. Ni byiza rero yuko umuntu ahabaye ishobora kwiyumvira ati reka ndabukonono duza ikivi cyanjye.

0: Undi nawe yatwandikiye avuga ati nanje nitwa Jackson ngo ahande gucanwa ibigazi kugira ndabe ko noronka amavuta yo kurunga mba inyanzarake. Go Jackson mugire ibihe byiza ndazi ahinyanzarake ibigazi nibyishye cyane. Ego ndazi ko nayo mavuta ushobora kuja kuyadandaza ukunguka. Benshi umurumva ko na Jackson yagiye guca ibigazi akazi keza Jackson ngaho inyanzarake. Uni nawaragira ati ni mpore go tumeze neza ngo ndi arenga ha mukinindo ngo nanje ngo niko ndakutse kivi ndiko nkora akazi ko mu nzu ngo nahejeje gukoropa no koza ivyombo ngo bonaho ndatetse ibya saa sita ngo ndake urabantu basuzugura akazi no babwira ko akazi kabi arakadahimba. Meza gigwe murakoze cyane are ngaho mukinindo. Ego cyane urakoze akazi ngo kabi nakazi kadahimba. Ariko akazi kakuzanira amafaranga karonka icyo ufungura umuntu karonka icyo ufungura no karonka nayo shyira mu mufuko ukagendana avuga ati cyayo ndafise igihumbi mu mufuko ngo ako kazi niko. Ego are rero komeze kugira akazi keza ngaho mukinindo bandanya ugacanganya ndumva bamaze gushira ko nibya saa sita nikoza turabe ko twobisangira. Sawa sawa. Ego ni byiza rero yuko umuntu ushobora kubaho afise icyo kora afise akazi ukiyumvira ati mbega jewe nogira akazi akahe no kora iki muri icyo gihe birafasha. Rero ofise cyavuga ashobora kututerera ashobora kutwakura kuri 62 ubusa 666. Ndazisubiramo 62 ubusa 666. Muracyari kumwe nanjye natanzwe n'Imana nije duteramanye umwami Imana akomeze kubagirira neza ndetse namwe muri ku kivi mubandanye mu kutsa ikivi muryohigwa n'ibiganiro turimo turabashikiriza. Ndizera neza ko ndabona umunywanyi. Hallo hallo
1: hallo
0: ni sawa
1: ndamalo cyane
0: mitwa bandi
1: induka
0: Levis uherereye hi
1: no nara ya murunga komine nyanzarake.
0: Ndumva ni ga nyanzarake usanzwe ukora ibiki ya Levis?
1: Ndi kurusengera ndiho igikorwa cy'Imana.
0: Uri mu gikorwa cy'Imana ndumva wagitanguye.
1: Natanguye kera ndiko ndapanga safari tugomba kugira.
0: Murimo mupanga? Halo? Ati murimo mupanga iki?
1: Amatafari.
0: Kurusengero?
1: Gwarukira.
0: Ego ndumva urakarembeje no mu buzima busanzwe usanzwe ukora iki?
1: Asanzwe ndi umurimyi.
0: Urimo ibiki?
1: Agenda imisogoro, inyumba, amateke.
0: Mbe watanguye kurima ryari Elvis? Ego hari umuntu yatwandikiye atubwira ngo yabuze icakura uwo mubwira iki uwo muterera icyumvira icyahe ngo yabuze akazi. Atakarondeye ntiyo kabura yakarondeye ntiyo kabura nkawe uwo muterera icyumviro ki ko yoshobora gukora nk'ibiki yorondera akazi kameze gute
1: kuko kala ndio sio na kabisa
0: Nkumu navuga ati nanje nta nguvu mfise zo gukoresha isuka wocho mwana urakora iki? Elvis arakoze cyane kuri iyo ntererano ashoboye kuduterera. Ni byiza rero yuko umuntu ashobora gukutsa ikivi mu byo akora akimvira udafise ikivi ushobora gukora akimvira ati mbega jewe noshobora gukora iki iziza rero iko umuntu ashobora kubaho afise imigambi wayihata migambi ufise ndumva ko kujya hajya imana ihezagira umuntu ari ku kazi kandi ni waguma uryamye ndizera neza ko uzimbura ingonera uzimbura ingonera ni byiza ko umuntu ashobora kwiyumvira ibintu yokora pana kurera amaboko sora amaboko muri icyo gihe bizogenda neza

Kutsa ikivi, ni byiza rero ko umuntu abaho akutsa ikivi mbega ahuherereye ikivi wowe ukigejeje hehe. Hari uwo washoboye kutwandikira ubutumwa tubwira ati ndi suavisi ndi bubanza ngo ndiko ndavomera imisoma kandi imeze neza cyane. Sawa ngo yabuze akazi ngo narondere aho kari kuko ubuzi ni bubuze areke kwishyiramwo ubunebwe. Murakoze cyane suavisi, murumva ko suavisi yazindutse kuvomera imisoma. Suavisi unyibukije agasoma nanye ndagaheruka kera. Nta muntu yashobora kubura icyo akora. Ubundi nawe yatwandikiye ubutumwa agira ati n'amahoro neza, igo tumeze neza. Mundi Sabiyumva Jean Claude bubanza kwa Meshake, ndiko ndakora ngo icapati nk'abandiko ndakurikirana iradio Agakiza. Ego urakoze cyane, ndizera neza ko abantu bumvise kuri mukora icapati mu mwanya baze bakige. Ntagira uwirigwa inzara yumvise ko hari icapati washoye uri kurakora. Ego ni nawe yanditse ati bitse ni sawa ngo ni Clovis Gihanga muri V4 ngo hama nkora ibitumbura ngo ndangura ibiri ngo ndangura ibiro bitanu by'ifarini ngo ariko nunguka ingirane ngo natanguye nkoresha umutahe w'ibihumbi 20 ariko ubungeze ku bihumbi 200. Ndibaza umuntu yavuze ko yabuze ibyo akora yumvise Clovis ngahe Gihanga ukuntu yatanguye, yatanguje umutahe w'ibihumbi 20 akora ibitumbura agaca abigurisha, none ubu ageze ku mutahe wo kurangura ifari. Ndibaza agafuko ngira ko bakaguza ibyo bihumbi 200 nyene. Murumva ko yahereye nko ku kiro cy'ifarini araduga ubageze ku mufuko. Ejo uzosanga aponda imifuko 10 iga ejo usange usanga kumyaduga usange Clovis ngahe Gihanga abantu bose baza kurangurira iwe. Nziza rero yuko umuntu ashobora kubaho afise umugambi, afise projet ashobora gukora. Ntuze rero uravuga ngo wabuze ibyo ukora, ibyo gukora biruzuye. Aba benshi baravuga, barimo batubwira kugira ngo umuntu wese arimo aradukurikirana bimwigishe kandi bumubere akarorero kugira ngo umuntu wese ikivi yahawe ashobore kugikora atangorane, ndetse ashobore kuronka ibimutunga, ibimubeshaho.

Uni na wagira ati amahoro cyane amahoro ngo ninduka revisi ngo intara ya buheka ishamirukira ngo ngisimu ngo yaciye izima ngo hama ngo udafise icyo akora ica mbere yosaba imana kuko imana uyisabye icyo ukora irakiguha iyo wizeye murakoze umunsi mwiza murakoze cyane ninduka ego woni nawe yatwandikiye butumagira ati maramutse amahoro y'imana twaramutse ndi Ernest nije imbere hama tuvugana bukera mu kwezi kw'icenda natangura gukora akazi kandi umwanya wo kujya gusenga ku isabato narawuhawe ubu ndashima imana data wa twese amen hama umuntu nawe yavuze ko atakazi afise abifitemo uruhara namburu umuhungu cyangwa umukobwa ngo natuma aja gukora ngo akazi ko mu nzu murumva nawe Ernest Imanuro ashoboye gutanga mbega nawe washobora gutanga impanuro yahe mbega nawe amaze kugashika ko aho ukorera ko bakameze gute ko bakarembye ko ba abimeze gute ahiwanyu ako kazi ukora mbega ubona ko bakagutunze ubona ko ari cyo kakumariye cyangwa uvuga ati je waka kazi nacyo kamariye reka ndagahindure mbega nico gituma utazinduka gukora ibyo byose ni byumviro dukeneye ko mutubwira kugira ngo ikivi cyacu dushobore kukikora kiduge kimeze neza cyane.

0: Alo.
1: Bwana tubundi ni nkeshimana Jackson aha mu rugenge muri komine Mpanda.
2: Eh ni Jire Maramba ni fije kadukeza kwanda mwebwe. Bivuze ka yabagu Claude
3: bari kwa mukibitoke.
1: Muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana.
4: Akayabagukeza kumufasha wanje kuri kimwe ngaha.
3: Ni sa Benegere ati akayabagukeza.
4: Nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mu irango.
5: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza kaze kuri hadi ya gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu.
6: Beki bihe byiza ni bihe byiza ibihe by'imhemburo ibihe byo kwibera ku birenge by'umwami wacu Yesu Kristo. Kwiyumviririza ijambo ry'Imana. Umviriza nawe. Ishangiro rya Adventist yo musundi rya Jabe ryabateguriye igikorano cy'ubutumwa bwiza kizomarindwiza ibiri zose. Ni guhera igerekezo rya 15 kugeza igerekezo rya 29 ukwezi k'umunani. Uyu mwaka turimo 2026 iminsi yose guhera igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo kugera igihe cy'isaha 1 y'ijoro. Nayo ku isabato kikazoza gihe igihe cy'isaha 2 n'isuzi z'agatondo. Habeho kuruhuka igihe cy'isaha 7 cyongere gitangure guhera igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo kirangira igihe cy'isaha 1 y'ijoro. Bantu mwese mu micungaro y'ishengero rya Adventist mu ishuri rya Jabe nka bwiza buyenzi Nyakabiga Rohero Kigobe Kirira n'ahandi muratumiwe mwese kugira ngo muzoze mwiyakirira ibyo byiza mwateguriwe biciye mu ijambo ry'Imana. Umuvuga w'utumwa azobari mukwenga Mafuruka Gile asanzwe ava mu gihugu kibanyi cha Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo. Kucivugo ibintu byose bihindutse bishasha ibyizigiro bitanguriye aha. Si ibyo gusa bizoba bihari. Haziba hari n'ibyigwa by'intunga magara. Ibyigwa by'ingo n'imiryango. Eka mbere n'urufu wa Gomakorale asanzwe akora igikorwa kivuga butumwa biciye mu kuririmba. Ni hazoba yibereye. Kaze! Kaze! Kaze mwese! Twiyakiriraga kiza ku buntu.

0: tujye twivura. Tujye twivura ni ikiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri, kikabafasha kumenya no gutegura neza ibifungurwa mu ntumbero yo gukinga no kuvura indwara zitandukanye. Kaze.
1: Chuti namwe bagenzi bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri, turongeye kubaramutsa. Turabahaye kaze muri kino kiganiro cyacu tujye twivura. Mu kiganiro tujye twivura cuno munsi muri kumwe na Maître Nkurunziza Amede, muhinga mu gisata cy'ubuyobozi n'inyigisho z'ubuvuzi. Uyu munsi dufise icigwa kijanye n'uruboga canke igifungurwa bita umwungu, kikiribita. Ikiganiro cacu cuno munsi ni gica ca mbere, kuko tuza kugaruka ku mwungu ukwawo. Mu gihe igice ca kabiri ca kino kiganiro tuzogaruka kubijanye n'amababi yawo azwi ku izina ry'umusoma hamwe n'inzuzi. Umwungu ni gitegwa nyabaki. Nakahe kahise k'igitegwa cy'umwungu? Nibihe bihugu vyimbura cane kandi bikongera bikiheza cane umwungu? Nibihe bintu vy'intungamubiri dusanga mu soso w'umwungu? Nakahe kamaro k'umwungu ku magara y'umuntu? Twategura gute umwungu kugira ngo utubere igifugurwa muti ku magara yacu? Nivyo bibazo tugiye guca hijya no hino muri kino kiganiro cacu tujye twivura.

yari muri bamwe 12 kubwo kudakunda ukuri yari ihakanye agakiza aba umwana wo kurimbuka nkuko tubisoma muri Yohane ni 13 umurongo wa 30 mbere no muri Matayo 27 umurongo wa 1 gushika 3 nchuti nkunda iyo twanse ukuri tuba twikuye ubwacu mu gitigiri cy'abakizwa mu yandi majambo tuba twikuye ku isoko y'ubugingo no mu muco wagatangaza nkuko tubibona muri Yohani gice cya mbere umurongo wa 4 gushika 11 tuba twitandukanije numwe ashoboye kudukiza ingo y'icyaha nkuko tubibona muri Matayo gice cya mbere umurongo wa 21 nibyo kuri kugira ngo dukire turakeneye utwuzuza n'Imana uyo nawe si pastori eka mbere si padiri si sehe Sina Maria canke uwundi wari we wese uretse Yesu kuko dusoma ngo bana banje bato mbandikiye ivyo kugira ngo ntimukore icaha kandi nihagira umuntu akora icaha dufise umwitsa kuri data wa twese ni Yesu Kristo umugororotsi kandi uwo niwe mpongano y'ivyaha byacu mugabo si byacu twenyene ariko n'ivyabari mwisi bose Chete cha mbere cha Yohani gice cha kabiri murongo wa mbere n'uwa kabiri bagenzi ku bwa Yesu agakiza na kacu ariko kandi kugira ngo tukegukire ni ngombwa twakira ukuri mu mitima yacu Yesu ati data ubeze mukuri ijambo ryawe n'iryo kuri nkuko tubibona muri Yohana 17 umurongo wa 17 ndabinginga rero ngo iki gihe kibico kwemera ukuri ubwo nibwo buryo bwonyene bwo kwakira gakiza igihe cyose twansa ukuri tuba twihakanya gakiza niko Felix byamugendeye ati genda nzoba ndakurondera hanyuma ni nako nabantu b'iki gihe bavuga ngo ati bamaze kumva ibyo kugororoka ibyo kwirinda n'iby'amateka bavuga bati ibyo kumbure nitwo bishobora tuzobiraba hanyuma ariko ndakwinginga ngo ni waba wabanye natwe mu ntango tukaba dushitse ku musozo ukiri kumwe natwe usengere mu mutima wawe usaba Imana ati data ndakwinginze ngo unshitse kugufata ingingo yo kwemera ukuri kuko ni wemera ukuri uzoba uwidegembya nta nkeka kandi ni waba uwidegembya Yesu Kristo azoba mu mutima wawe ndasenga ninginga kuri abo bagwaye kuri abo bari mwirinde kuri abo bari mu mwonga wo gufata ingingo ngo Yesu Kristo ababohore abashikane mu gakiza kagatangaza agakiza gakomoka kuko twamenye ukuri kw'Imana kandi kukaduhimbara Imana ibahezagire kandi bagirire neza mu izina ry'umunyabushobozi Yesu Kristo amen ufise icabaza canke uwifuza kutwandikira Yo twandikira ku nimero zikurikira 68 8 29 29 bari kuri WhatsApp turi kuri 77 51 71 50

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

iyo wishakiye by'ibyaha binuka imbere y'Imana waraguye. Ego n'Imana irabize, ariko irakubaza iti none iyo umuntu atembye ntasubira kubyuka. Mu yandi majambo, icyo Imana yifuza yuko dutahura hano ni iki? Ego twaraguye, turi mu byaha, nibyo tugotomera ku murango no mu ijoro. Ibyo ntacyo bitwaye imbere y'Imana igihe twaba dufashe ingingo uyu mwanya yo kongera kubyuka. Ego nibyo twarahubye inzira, ariko Imana iravuga iti iyo umuntu ahubye inzira ntasubira kugaruka, agasubira inyuma akongera kandi akajya gutangura urugendo aciye mu nzira nyakuri yategezwa gucamwo kugira ngo imugeze iyo agomba kujya. Ego nibyo. Uyu munsi urashobora kugenzura ukoresheje Bibiliya ukabona inzira wahisemwo siyo, kandi aho uzobuhiriwe mwemu yera azoba ari kumwe nawe. Namba ari ukubibona ewe mugenzi uriko urajanirana nanje mu kiganiro cy'uyu munsi, niwongere kandi usubire ku ntango urabe icyo Bibiliya ivuga, maze niwasanga mu by'Imana mu byo kwizera muri urugendo rw'imwemu rudukura mu isi rutwerekeza mu ijoro, ugasanga hari aho wahubye, ongera kandi ugaruke usubire inyuma uje gutangura urugendo ubaze Bibiliya inzira nziza Bibiliya ikurangiye abariyo ufatira ingingo utangure kuyigenderamwo uhereye uyu munsi. Ntakabuza Imana izogushima kandi izokugirira neza itume urugendo rwawe ruba amahoro. Muri Zekariya igice cya mbere ku murongo wa gatatu naho handitse hati kubw'ibyo uzubabwire utuku ni kuwaraho nye n'ingabo agize ati nimungaruke ko ni kuwaraho nye n'ingabo agize nanje nzobagaruka ko ni kuwaraho nye n'ingabo agize. Muri Yeremiya igice cya 30 ku murongo wa 17 sinorangiza iki kiganiro ntahasomye naho kugira ngo wumve ingene Imana ibandanya gutanga ibyizigiro kumuntu wari we wese yifuza kwiyegurira Imana, yifuza gutanga urugendo rwiwe bundi busha, yifuza kongera guhumurizwa biciye muri Kristo Yesu. Imana iravuga ngo ariko nzosubira kugukomeza, nzogukiza ibikomere vyawe, ni je uhoraho mbivuze. Mugenzi, uyu munsi Imana irasezerana ko yiteguye kusubira kugukomeza mbere ikagukiza ibikomere vyawe vyose. Wibuke ko icigwa twariko turarabira hamwe cyavuga ngo Kristo ahora yiteguye kutwakirana umunezero no kutubabarira ivyaha. Ibyo twagendeyemwo n'ibyo twakorokeyemwo ntacyo bimutwaye, ariko arifuza ko twongera kandi kwitaba umuhamagaro wiwe maze tukiyegurira mu biganza byiwe, kuko yasezeranye ko azosubira kudukomeza akadukiza ibikomere byacu byose n'ibyatwanduje byose, akaduha insinzi ku byaha byose bitwizingira ko. Ese abantu bose bo kwitabira irirari kagimana byuzuyemwo impuhwe n'urukundo byayo ifitiye umunyabyaha bakayihindukirira batarinze no kwiyumvira uburemere bw'ibyaha bakora canke bakoze muri kahise, maze bakishura bati tukugarutse ko kuko ari wewe Uhoraho Imana yacu. Nukuri byonezereza Imana, kandi Imana yo kwakira abantu bayo inezerewe, kandi yasezeranye yuko izokibaharira ku buryo izokwibagigwa ibyo bigeze gukora muri kahise. Mugenzi wariko urajanirana nanje mu kigwa cy'uyu munsi, mbega nawe niwo kwakira izi mbabazi Imana itangira ubuntu, imbabazi zishobora kwibagira ivyaha umuntu yakoze muri kahise maze zikamuhindura icyaremwe gisha? Imana
ikakwakira nk'utigeze.

mukunzi wanje kuri iyi si niko bimeze ni wahura n'ibibazo ndetse wirukiye kubibwira umuntu ahubwo uze ugende upfuka musenga imana uyereke ibibazo byawe izo gutabara nayo abantu barahinduka urashobora kubona ari umugenzi uno munsi ndetse ugasanga si umugenzi wawe umugenzi mushobora kwirigwana akagutwengera ukanezererwa akagusohokana ukabona ko mwishimanye mugabo mumwanya w'imbere ukumva ngo yaguhindutse ibyawe byose akabishyira kuri sitati kumbuka ngo rukanamenye n'ahandi kugira ngo ukumbure akumara amazi mugenzi izere imana ntuze wizere umwana w'umuntu kuko umwana w'umuntu ahinduka mu kanya gato.